yami silimile umoya wami uyahlukumisa impilo yami simileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinina bangifona ngizibeke kala ngize ngizumeke